unwelcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Aburungi yang ngale nga jagun. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugurga yanga jalamba yawa nyanga abakumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.

Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.